0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba? Idan har hakan ya faru, a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
2: Just ba na gaya muku ba?
4: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da datar ka take a kunne.
2: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
4: More datar ka kuma leave it 100.
5: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu raban sa, mace ko namiji, har da yara ma, kowa zai yi raban sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

Malam Bala san cewar kana iya mallakar kayanka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken na pep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙonka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 55.

wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai ya gira rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot zaku iya samu naku kasan daga cikin kyaututtukan

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: A wannan ƙasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabansa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabansa cikin wannan garabasan Close of 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

0: ji daɗin abincin Kwanga don babban dandano da tsamshi.
1: Ai, wasu mutanen ba su san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci, wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba? Idan har hakan ya faru, a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
2: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
1: Just, ba na gaya muku ba?
3: Ka kula, kada wayarka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su, ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da datar ka take a kunne.
1: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
3: More datar ka kuma leave it on red.
4: Idan har farin ciki yana da sauti a Najeriya, to tabbas zai kasance daidai da wannan. Shekaru 75 kenan, Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki da ke haɗa kanmu. Tun daga shagalin biki, murnar zagayowar haihuwa, suna, saukan karatu, hira da abokai, har ma da sauran tararrukanmu na yau da kullum. Tun can da har yau muna tare. Yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna, ku more ga rabasar ƙari kashi 20 cikin 100 a kan kowace kwalban Coca-Cola, Fanta ko Sprite da girman CL60 da aka tanada domin ku. Maza ku nemi taku a shago mafi kusa da ku.
5: A wannan ƙasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabansa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabansa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary
1: Mix. Wayyo Allah, ina jakana yake? Bazan iya mantuwa da jakana ba yanzu. Yau ana yin ta. Dole na yi shagali na ji dadin kaina. Zan ta kwasan abubuwa. Kayan jiki ne zan kwasa. Murhun lantarki ne duk zan kwaso. Freezer ne ba zai wuce ni ba. Wayar salula ne kwarai da gaske. Dole na ji dadin komai. Gaskiya ne.